uko pia mo sidi a wo lucky wake up sika puduo o se utwa ne ketua obedi ni kesiye *288# na wetimi atwa ne ye na wodi ne kesiye kama na bibianso no etimi akoyi adiamaw mayenko tie we mbra ye ba na chese ye beto aso enso adiamaw

Bibia wo bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na eko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sa diso. Messia ma. Nemu me kan chu bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. Edition.

ti magic sa koso e wo kota fana no ni koba ne sa Argentina wo eti Switzerland so makanami enso mo timu ba ko na fe no we eti na ho e ma England e bo ne kamienu a wo timu ba ko na sanu sa na nansa ne ne Morocco ate anase France ate Morocco bo mo kamienu o mantimi ante sa aka no na Spain enso ate tire kamienu e de soa Belgium mantimi ante sa aka no enti ene yenya four teams a wo mo ene ko